Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba giha ijambo umuntu wari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zigeze itandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye ku inosamirizi nijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92.6 isamirizi muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'ino samirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo. Nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, ndagushimiye ukungene wemeye kumbana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

kanye muri kino kiganiro cyo jambo y'Imana hari utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemere inzira Anita mwizina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe

wasanga na Yobu ibaheza gizunzi gye butandukanye. Rero nanje ndagusengera nk'intumwa ya Kristo mu gishingo cyayo. Amadose yawe nimba warize ndayasengeye uyatware ku bantu Imana yaheza gije kugira ngo bahezagira abandi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye Imana iragucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

kumushima nitugifuye ariko turiho turi bazize ibicubahiro cy'ibicima Pawulo yabivuze neza ngo iyo turi hano ntiturabisi ariko turaho hehe turabahehe mu ijuru cyo gituma naho uri mu bihe bigoye rema amen naho uri mu bihe bihwishije rema amen kuko ubundi munsi tutazi amasaha tutazi tuzotabarwa amen tuzotabarwa hariya nta esansi isombura sibyo babazi uburyo bagutuma umwambaro wo muri korari ijya guhangayika ariko hariya ntabwo ukora iniforume abaririmbyi oya tuzaba twambitswe n'umwana imana ishimwe cyane tube maso bari bubereye mu makomere amashyi cyane bari baberewe rwose n'abarabye iyo twibutse mu ijoro turarema kuko tumenya tuti isi si iwacu erega hari aho ujyanye ukadusanga inzu ya henoki abona amazi meza ngo ka kazu kanjye ka henoki kose ariko yavuze ngo agiye kugutegura amazi meza haleluya atubatswe n'amaboko y'iki nta mu masomero bahari masaha ajya kubaka mu ijoro amen amen bibiri mugamba kandi n'ukumbi izongera izuba nta n'inzara nta n'inyota ahantu kuba kunzanira amazi aya mazi ni itari yajyana mu nda sinzi ko nakujya mu nda uyanywe itari yayi reka reka mujya wayabona wariye imana ishimwe cyane mu ijuru ni heza tuzobana n'abariyo mu ijuru n'abariyo mu ijuru amen urifuza kuzoba mu ijuru urifuza kuzobana na yesu uyaducunguye aducunguje ubugingo bwiwe niwe wenyine afise umwambaro yakwambika ukabona kuronka uburenganzira bwo kwinjira muri uwo muryango amen yavuze ko nicewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta muntu azoshika kwa data atagize nawe usenga ku idogori nawe usenga ku ibayani ukarusenga wisondeje iminsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine ntizoguha inzira yo kujya mu ijuru uyu munsi wisemba kwizera yesu kirisito nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe uba urose inzira irembo riba ryuguruye ryo kujya mu ijuru imana yacu ihabwa icyubahiro hari abantu bahusha inzira ugasanga inzira yo kujya mu ijoro bibiri ivuga ngo ni irembo rifunganye si irembo ryaguce ugasanga inzoga zaramunyoshe akanga kwizera yesu ugasanga itabi ugasanga kujya ku bapfumu kandi yinjira mu ishengero akaza kuraguza abwira umuntu ngo ndabira ndabira ngo babanze umuntu akurane nawe azopfa abantu baravuga bakaza kwifuza kurondera umupfumu hari i Tanzania ngo uwo mupfumu ni kangahe umugabo ejo bundi bambwiye ati yapfuye wa mupfumu bahora bacana kandi iyo ugiye yakubwira ngo aguhe agati ko kutagirana kudapfa yesu wenyine niwe yapfuye akagirana kandi niwe yavuze ngo niyo uzaba warapfuye uzogirante uzobaho haleluya biramugeza ati ntabwo nzopfa nzobaho tuzoba dusinziriye gusa turi